Hoy baba mdzakamkhizi. Inkosana yona umxoshweni, induna niyondi ngini khona emansomini. Wahla mntaka ngumqayizwana, ubaba ongizalayo. Kuyazizwa intombi zami ithini madoda.